0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanku da warhaka da kuma sake saduwa. Muhammad Tijani Hassan ke marhaba bikum a zangon na biyu na yada shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Wadanda muke watsa muku a shafukan mu na Facebook da YouTube da manhajar Tune in Harama Dosi da Radio Abokan Hulɗarmu a sassan Afirka. Bayan sha labaran duniya a Najeriya za a cewa kota Abuja ta ce Goodluck Jonathan na da ƴancin shiga a fafata da shi a zaben Najeriya na 2027. Shin ko takarar tsohon shugaban kasar na iya barazana ga tazarcen Tinubu?
2: Zaben 2023 a nan yankin da shi ya fito ba wani ƙuri'u Tinubu ya samu yawa wajen da haka yayi nasara.
1: A Nijar halin matsin rayuwa zai hana iyalai da dama ƴan gudun hijira da ke yankin Difa yin yankan layya sabanin shekarun baya.
3: In dai ba Allah ya muna wani budi na alheri ba gaskiya ba za mu yi ta ba Allah ya gani ba mu da abin da za mu yi muna da iyali kan gaban yara kan barci da diya da jikoki duk suna nan cikin gida
1: sannan za mu leka Saudiya da aka shiga rana ta biyu ta aikin hajjin bana duk da cigaba da rikicin da ake yi tsakanin Iran da Amerika wadannan da ma karin wasu rahotannin duk na nan tafi a cikin shirin bayan Abdulrahman Hassan ya sanar da mu halin da duniya ke ciki
0: DW Labarun duniya.
4: An zabi tsohon Prime Minister Senegal Usman Sonko a matsayin kakakin majalisar dokokin kasar a zaman taron da majalisar ta yi a yau. Musulmai sama da miliyan 1.5 ne ke yin hawan arfa a aikin haji na bana a yanayin zafin ranar da wuce maki 45 a ma'aunin Celsius. Amurka ta kai hare-hare da makamai masu linzami a kudancin Iran kan wasu cibiyoyin da ta ce Iran din na kera makamai na nukiliya a ciki. An zaɓi tsohon Prime Minister Senegal Usman Sonko a matsayin shugaban majalisar dokokin ƙasar a zaman taron majalisar da aka yi a yau. Kwanaki hudu bayan shugaba Dimofa ya kore shi daga matsayin Prime Minister. Yan adawa sun kaurace taron wanda suka kira yunkurin juyin mulki na kundin tsarin mulki. Usman Sonko ya dawo majalisar dokokin da ƙarfi wanda dukkanin ƴan majalisar PASTEF suka zaɓe shi duk da rashin jituwarsa da shugaba Basiru Dimofai waɗanda suke cikin jam'iyya ɗaya ta PASTEF. Ƴan majalisa 130 ne cikin 165 suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da Sonko domin canjin El Malik Injai wanda ya marabus a ranar Lahadin da ta gabata. Amurka ta kai hare-hare da makamai masu linzami a kudancin Iran kan wasu cibiyoyin da ta ce Iran din na kera makamai na nukiliya a ciki. Hakan na zuwa ne duk da irin cigaban da aka samu a tattaunawar cimma matsaya kan yakin da ake a gabas tsakiya. Amurka ta ce sojojinta sun kai hare-haren ne domin kare kansu a kudancin Iran daga barazanar da sojojin Iran ke masu. Tun farko dai an yi hasashen cewar kusan ana dab da kawo ƙarshen yakin bayan makonni na tattaunawa kafin daga bisani Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi kirarin cewar sojojinsa sun ƙarfafa kai hare-hare a Lebanon da kuma Iran. Musulmai sama da miliyan 1.5 ne ke yin hawan arfa a aikin haji na bana a cikin wani yanayi na zafin ranar da wuce maki 45 a ma'aunin Celsius. Mahajjatan daga ƙasashe da dama da duniya suka yi tururuwa zuwa dutsen na arfa mai tazarar kilomita 20 daga birnin Makka. Bayan shafa tsawon yinin yau a dutsen na arfa daga bisani mahajjatan za su wuce zuwa Musdalifa kafin wanshe kare su fita zuwa jifar shaidan. To labaran duniya ake sha daga nan sashin Hausa na DW. Rahotannin da ke zuwa mana na nuna cewar akwai alamun sake kafuwar hulɗa tsakanin Nijar da makwabciyarta ta jam'hurar Benin. Kasancewar ta babbar tawaga daga Nijar a ƙarshen jagorancin Prime Minister da ta halarci bikin rantsar da Ruhamd Wadagani sabon shugaban ƙasar na Benin. Bayan kusan shekaru uku na zaman doya da manja tsakanin ƙasashen biyu sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a shekara ta 2023. Masu aiko da rahotanni na cewar aiki babbar tawagar da shugaba Abdulrahman Chani ya yi zuwa jam'hurar ta Benin wata babbar alama ce ta neman zaman lafiya da sabbin hukumomin na jam'uriyar. An ba da rahoton cewa wani jirgin kasa ya ci karo da wata karamar mota bus ta daukar ƴan makaranta a arewacin Belgium. Ministan harkokin cikin gida Bernard Kinten ya ce mutane da dama sun mutu ko da yake zuwa yanzu ba a san adadi ba. A hadarin da ya faru a Bungin Haut Flander, wani wurin mai tsaunuka da ke a yankin tsakiya na ƙasar ta Belgium. Prime Minister na Belgium Bart De Wever ya ce ya girgiza sosai da wannan mummunar hatsari. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: An gaida Abdulrahman Hassan wanda ya fassara ya kuma karanto mana su a cikin shirinmu na rana.
0: DW harkokin yau.
1: To nan gaba kadan a harkokin namu na yau za mu kawo muku rahoto da zai yi nazari kan abin da yasa ake fuskantar karuwar harahare a jihar Kwara dake Najeriya tun daga shekarar 2021 lamarin da a baya-bayan nan ke tayar da hankulan jama'a. A fakin shirye-shirye kuwa muna tafa da shirinmu na siyasa da kare haƙƙin dan adam sai shirin lafiya mai lafiya jari kafin daga bisani mu karanto wasu daga cikin wasiƙun da kuke aiko mana hamma da ra'ayoyin da za ku bayyana dangane da rahotannin da za mu gabatar muku. Kuma za mu ɗauko tushen rahotannin ne daga batun siyasa a tarayyar Najeriya. A wani abu da ke zama babbar nasara daga ƙoƙari na takara a zaɓe na baɗi, wata kota a Abuja ta ce tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan na da 'yanci na yin takara a zaɓen shugaban ƙasar na 2027. Mai shari'a Peter Lifu ya ce cin zarafi na tsarin shari'a ne ya kai tunanin sake shigar da ƙarar neman hana tsohon shugaban shiga a fafata da shi a zaɓuɓɓukan baɗi da ke da matuƙar tasiri ga 'yan Najeriya da ke neman ceto. Tuna dai jiga-jigan cikin gidan jam'iyyarsa ta PDP suka ce Jonathan ya riga ya sai tikitin neman jefa wato sake jefa malfarsa cikin fagen fafatawar neman kujerar mulkin Najeriya. Daga Abuja Ubala Musa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
5: Kama daga can cikin gidan PDP ta tsohon shugaban ya zuwa APC ar mulki dai. Takarar ta Jonathan na da alamun tasiri cikin fagen siyasar tarayyar Najeriya a halin yanzu. Ana dai kallon tsohon shugaban da idanun zama mutum ɗaya tilo da ke iya sake ɗaurar jam'iyyar PDP basaiti da tabbatar da ci gaban tasirinta cikin fagen na siyasa. Tun bayan rasa mulkinsa shekaru 112 can baya, PDP ta fara nuna alamun jan baya da ƙila ƙanshin mutuwa cikin fagen na siyasa. Umar Sande na zama jigon jam'iyyar kuma ɗaya cikin masu neman sake tabbatar da takarar ta Jonathan.
6: Ba daidai ba ne mutum a hana shi 'yancin shi na rayuwa. Ba sai lalle a zaben 2027 ba, a kowane lokaci mutum ya san cewa yana da 'yancin ya tsaya takara in yana so ya tsaya takara, ba wai a ɗauko wani dokan da aka yi bayan ya sauka a ce za a lakaba da ita a ce ita za a yi ba. Kuma bayan kotuna wajen guda biyu sun yanke hukunci a irin wannan ƙarar, sannan a sake dawo da shi kotu, ana so a yi wasa da hankalin kotu.
5: Tun dai jiga-jiga cikin gidan PDP ke faɗin magoya baya sun yanki takarda izinin takara ga tsohon shugaban a wani abin da ke iya kaiwa ya zo ga takarar da ke da zafin gaskiya cikin kasar a zaben na baɗi. To sai dai kuma in har an cikin gidan na wadata na tsallan murna, akwai kuma tsoro cikin gidan na tsintsiya a inda takarar ta Jonathan ke iya kawo rabuwa a lokaci na kudanci na kasar. Kama daga Jonathan zuwa Peter Obi ko ba Tinubu da ƙila Rotimi Amaechi dai, kusan lokacin jiga-jiga na masu takara a zaben na baɗi sun fito daga sashen kudanci na kasar, sashen da ke da ƙuri'u mafi ƙaranci a kasar. Sannan kuma ke iya kaiwa zuwa rage ƙarfi ga shugaba Tinubu da ke da burin kaiwa ya zuwa zaben da lokaci na kudanci na ƙasar na bayansa. To sai kuma duk da hakan a tunanin Dr. Umar

0: mulkin kasar a shekara ta 2015 Dr. Kabiru Lawanti dai yana shirin cikin fagen siyasa.
1: Akwai mutanen da suke gani cewa a iya zaben wanda yake dan kudu amma wanda zai yi shekara hudu. Ina ji wannan abin shine ya sa wasu ƴan adawa suke son Jonathan din ya dawo don ya yi shekara hudu ya kauce ya ba su dama su fito takara a shekara ta 2031. Kaga shi ba yana bangaren Bola Ahmed Tinubu bane kuma yana kudu. Kuma Krista ne saboda haka ya cika duk ƙa'idojin da suka sanya a na goyon bayan dan takara. Sai dai babban matsalar da za a samu shine Jonathan din nan ya dawo a wani lokaci wanda yake Najeriya nan ta canza. Abubuwa da yawa sun faru daga kare-karen farashin man fetur, rugujewa tattalin arziki, sababbin rigingimu na tsaro. Saboda haka zai zo ya samu kalubale da yawa wanda yake a da can babu su. Najeriya ta yi matukar canzawa.
0: Ana shirin fafatawa a takarar da ke tafin a cikin yanayin da ke zama ba sabon ba. A bangare na masu zaɓe na ƙasar da su kansu masu takama da neman mulkin. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
2: To daga batun siyasa sai batun tsaro har wa yau a Najeriya. Ci gaba da fuskantar hare-hare na 'yan bindiga da ake yi a arewacin jihar Kwara na daga hankali bayan da a baya-bayan nan 'yan bindigar suka afkawa garin Yashikira da ke karamar hukumar Burtain. Shin me yasa ake fuskantar karuwar kai hare-hare a jihar ta Kwara tun daga shekarar 2021? Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, na da amsar waɗannan tambayoyi a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
3: Jihar Kwara dai ta kasance wacce ke ta fama da kai hare-hare na 'yan bindigar daji. Domin tun daga shekara ta 2021 da aka fara samun kai muggan hare-hare 'yan bindiga a yankin arewa da kudancin jihar Kwara. An ga karuwa da ma zafafa kai irin waɗannan hare-hare ne daga shekara ta 2024 zuwa wannan lokaci. Inda 'yan bindigar ke ƙara ƙarfi da ma canza salo na kai hare-hare da manyan ƙungiyoyi ke yi na afkawa headquarter 'yan sanda tare da kwasan makamai kafin su yi garkuwa da jama'a. Shin me ke faruwa ne jihar Kwara ta zama wata sabuwar matattara ta 'yan bindigar daji da ke kai miyagun hare-hare na yanke ƙauna da zaman lafiya? Dr. Kabir Adamu ƙwararre ne a fannin tsaro kuma shugaban cibiyar Bikon da ke Abuja.
4: Na farko shine kasancewar jihar kusa da dazuzzuka manya-manya inda dama dai an san da 'yan bindigar nan suna zaune a ciki, da kuma kusantanta da jihohi inda 'yan bindigan suke kai hare-hare. Akwai kuma kusantanta da ƙasa, misali irin ta Benin, inda dazuzzukan da ke nan kan iyaka akwai 'yan bindigan nan a ciki. Dalili na biyu shine irin hare-hare da rundunar sojan Najeriya da sauran bangarori na tsaro suke kaiwa, wanda kusan ya canza yanayi na yaƙi da ake yi da irin waɗannan 'yan bindiga. Akwai bayanai da ke nuna cewa 'yan bindiga nan suna tasowa ne daga wayansu wurare suna zuwa dazuzzukan da ke kusa da jihar Kwara ɗin. To ban cikin waɗanda ke yarda da wannan, bisa daga masaniyanmu akwai ƙungiyoyin nan dama suna da sansani-sansani a wannan wurin, ba wai sabbi ba ne suna nan. Akwai bayanai da ya nuna cewa suna nan dama.
3: Malam Salihu Ɗantata, ɗan asalin yankin Kayama ne, ɗaya daga cikin yankunan jihar Kwara da yake fama da irin waɗannan kai hare-hare, ya shaida man halin da suke ciki.
5: Al'umman wuraren na Yashikira, na Kayama, na Woro, da duka dai Burtain da Kayama local government suna cikin tashin hankula. Kayama, karaman hukumar Kayama zuwa Burtain, wanda Yashikira yake district karkashinsa, abubuwan ta danje sun ki karewa, saboda na farko akwai border tsakanin Najeriya da Benin Republic, inda in sun ka cika su ba babbaka suke tserewa su shiga wurin. Bayan hakan akwai mahadinai wanda ake aka wanda ba bisa ka'ida ba.
3: Jihar Kwara dai na cikin jihohin da sabuwar kungiyar 'yan bindiga ta Lakurawa suka bulla tare da kai hare-hare a cikin wannan shekara, musamman a yankunan Kayama da ke arewacin jihar. Wannan ya sanya nuna 'yar yatsa akan gwamnati, shin me take yi ne akan wannan matsala? General Christopher Musa shine ministan tsaro a Najeriya.
6: Lakurawa sababbi ne da suka shigo cikin ƙasa. Ana ɗaukar mataki a kansu. Shi yasa aka ce gara kafin su yi girma su ma a gama da su. Ana kan aikin waɗannan, kuma yadda muke nuna duk ba mu nuna ba ne. Sauran wurare su Boko Haram, su ISWAP da Aruna, har yanzu yadda muke magana mu ma ana ɗaukar mataki a kansu. Amma don Lakurawa nan ne shi yasa kowa ke magana, me yasa nan, me yasa ba can. Yanda muke sojojinmu na sama da na ƙasa suna tafiya kuma muna murƙushe su sosai.
3: Ƙwararru na bayyana hatsarin da ke tattare da barin waɗannan matsaloli su riƙa yaɗuwa daga wani yanki zuwa wani yanki. Waisa Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.

0: A Nigeria, yayin da hankula suka karkata ga babban zaben 2027, hukumar zaben kasar INEC na fuskantar kalubale daga wani sashe na al'umma inda suke nuna damuwa game da shirin hukumar na iya gudanar da zabe na gaskiya da adalci. A baya-bayan nan, majalisar neman tabbatar da shari'ar musulunci a Nigeria ta yi korafi game da shugaban hukumar zaben Nigeria, Professor Josh Amofitan, bisa abin da majalisar ta kira muzanta wani sashe na al'umar kasa, wanda ta ce ya saba dokokin hukumar zaben da ma dokokin kasa baki daya. Professor Bello Ahmed Dungurawa na Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria a Nigeria ya yi tsokaci kan kundin da ake zargin shugaban hukumar zaben ya rubuta a baya, wanda ya tada wannan dimbarwa.
1: Ya yi rubutu mai yawa, mai tsawo, mai fadi na sama da shafi 80, wanda ya kira shi da suna legal brief, wanda wannan rubutun an sa shi a cikin sauran bayanai daban-daban da aka buga a kundin da ke da shafi sama da 200. Wanda duk a ciki zargi ake cewa ana yi wa Kiristocin Najeriya kisan kiyashi da kisan gilla. Sannan a cikin bayanin nan ya ci zarafin Shehu Usmanu Danfodiyo, inda ya nuna cewa ɗan ta'adda ne, kuma hatta abinda masu garkuwa da mutane da satan mutane da kai farmaki ga al'umman da basjo ba su gani ba, waɗanda ake kira bandit. To wai wannan abin da suke yi ci gaba ne da tsarin da Shehu Usman Danfodiyo ya ɗauka na ganin ya musuluntar da Najeriya, ya tirsasa duk wani wanda ba musulmi ba ya musulunta. Hakanan abin da 'yan Boko Haram suke yi da sauran ƙungiyoyi na ta'addanci da masu tada ƙayan baya, in dai musulmi ne su, to wai shi wannan George Amofitan yana cewa a wannan bayani nasa suna ci gaba ne da abin da kakansu Shehu Usman Danfodiyo ya dora su akai. To wannan sai muka ga a ƙarƙashin ita hukumar ko majalisar koli ta tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya, sai muka ga cewa wannan cin zarafi ne ga al'ummar musulmi, amma wannan shugaban hukumar zabe ya zama ya yi ma al'ummar nan ta musulmi kazafi da kage, wanda kuma wannan ba gaskiya bane ba inda hakan ya tabbata. Amma bawan Allah nan ya zauna ya rubuta ba kunya, ba tsoro, ba tunanin komai, ya nuna cewa ga abin da ake yi a Najeriya. To wannan shine babban abin da yasa al'ummar musulmi suka ce to da sake wannan mutumi bai cancanci ya jagoranci hukuma muhimmiya ta kasa baki daya wacce za ta tabbatar da tsari na demokradiya dorare ko kuma tawargaza shi ba.
0: To ma Professor, wani sashi na al'ummar Krista a Najeriya na cewa kuna adawa da shugaban hukumar zaben ne a matsayinsa na Krista saboda ba musulmi bane.
1: Babu wani abu da ya dami al'ummar Najeriya su musulmi kenan da cewa an sa shugaban hukumar zabe wanda ba musulmi ba, domin an taba yi amma shayi, amma babu wanda ya taba korafi. Amma shi wannan mutumi bai zama mai adalci ba, bai zama mai gaskiya ba, bai zamanto wanda ya dada Najeriya ba, bai zamanto yana da alamar zai yi gaskiya da rikon amana da adalci a harkar nan da ta shafi zabe ba. Wanda zai zo ya wannan to ko shakka babu zai iya nuna musulmi a inda suke ba su zabe ba, ko kuma ya kawo hanyoyin tarnaki da zai hana ma zaben gaba daya a inda musulmi ke da rinjaye. Hakanan zai iya hada ƙuri'u na bogi na ƙarya ya ce waɗanda ba musulmi ba su suka kada, domin a ce musulmi ba su ci zabe ba, Krista ya ci a wuraren da suke. Saboda haka waɗannan su ne dalilan da suka sa muke da damuwa game da matsayinsa na shugaban hukumar zabe ta kasa baki da.
0: A waje guda dai, hukumar zaben ta ce tana daukar dukkan matakai da suka dace don gudanar da sahihin zabe a kasa baki daya. Sai dai a cewar Dr. Sa'idu Dukawa, wakila majalisar koli ta neman tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya, ya ce magana ce ta nagarta da aminci da yadda. Matukar akwai shakku akan shugaban hukumar zaben, zargi ba zai gushe ba akan ingancin zaben baki daya.
2: Dokar hukumar zabe da ka'idar ta ita ce shugaban hukumar zabe kaman alkali ne, don haka dan ba ruwanmu ne, ba shi da bangare, ba wanda zai ce ga ba zai ce ga wanda nake so, ga wanda ba na so ba.
0: Manazarta dai na ganin wannan dambarwa a matsayin zakaran gwajin dafi na cikar kamalar siyasar Najeriya, amma kuma bai kamata shugaba ya nuna karkata ga wani bangare ba, a cewar Professor Tukur Abdulkadir, masanin diplomasiya da siyasar duniya kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna.
3: Muddin ya kasance shugaba da yake ana buƙatar ya zamanto dan ba ruwanmu, ya zamanto kowa nashi ne, ya kasance ya fito fili ya nuna kyama ma wasu, kuma har ya kai ga yayi rubutu wanda kusan za a ce waɗannan rubutun da suka yi shine ya ƙara haifar da wasu daga cikin fitintunun da ake ciki na ƙarya da aka shirya na cewa ana ma kristoci kisan kiyashi a sakamakon matsalar tsaro da take addaba rayuwar wasu yankuna na arewacin Najeriya.
0: A cewar hukumar zaben dai tana ɗaukar duk wani ƙorafi ko suka da zuciya ɗaya, amma ba za ta yadda kawai da hankalinta da gaban ta sanya a gaba na gudanar sahihin zaɓe ba. Dokar ƙasa dai ta bai shugaban Najeriya damar naɗa shugaban hukumar zaɓe, amma cewar Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin diflomasiyya da siyasar duniya, tun farko ya kamata shugaban ƙasa ya yi wa tafkar hanci.
3: Tun ran da aka fahimci waɗannan abubuwa, lokacin da wannan falasa ta fito, jama'a suka yanke ƙauna akan adalci ko kuma yin daidai, musamman waɗanda suka fito daga arewacin ƙasar nan, musamman ko mabiya addinin Musulunci, ko da mutum Kirista ne, inda yana son adalci to yana jin ba mai son Allah, ba mai kishin al'umma da zai yarda da goyon bayan wannan al'amari, babu a halin yanzu.
0: Idan wannan bai tafi a haka saboda ƙurewar lokaci na tunkarowar zaɓe, ko menene matsayin majalisar neman tabbatar da shari'ar Musulunci akan hakan?
1: Idan wannan abu ya tafi a haka, shi wannan shugaba na hukumar INEC, wato Professor Amofitan, idan ba a cire shi ba, kuma ba a ce janye ko ya sauke aikin da kansa ba, to al'ummar musulmi dai ba ta da tabbaci, ba ta da aminci na cewa za a yi adalci a cikin zaben da za a yi. Ni ko ina zaton gwamnatin dai da take da shugabanni masu tunani da sanin ya kamata, ba za ta so a ce al'ummar ƙasa ba su da aminci game da tsarin zaɓen da za a yi wanda zai sa a tabbatar da wane ya ci zaɓe ko wane ya faɗi ba. Saboda haka aikin mu shine za mu ci gaba da gawa al'umma, za mu ci gaba da kuma kira, za ko mu ci gaba da nannaga wannan matsayi da muka ɗauka.
0: Tama Farfesa Dungurawa, watakila wani zai ce a yanzu an wuce matsayin da za a yi gyara, saboda an riga an tantance shi bisa dukkan matakan da suka dace na cancanta kafin naɗa shi. Hasali ma kuma bisa tsarin dokar INEC, shugaban ƙasa bai da ikon sauke shi sai an gabatar wa majalisa.
1: Mu a wurinmu wannan shafa labari shi ne, ba kuma gaskiya ba ne, saboda a Najeriya kamar yadda yake a sauran ƙasashen duniya, duk wanda ya cancanci a cire shi daga mukami ana cire shi, wanda ma bai cancanta ba akan cire shi idan an ga akwai wata maslaha. Maslahan nan ko ta shi shugaban ƙasa a karan kansa, ko kuma ta wani wanda yake ta cewa akan shugaban ƙasar, duk ana yin wannan. Misali, mutane nawa ne aka ce su rubuta takardar ajiye aiki, saboda kila ba zai yi a ce an kore su ba bisa ka'ida ta tsarin mulkin Najeriya ko kuma dokar da ta kafa wannan hukuma din. An bi ka'idoji wajen tabbatar da su, ba za a iya cewa a cire su ba ta hanyar dakatar da su. To amma ana ba su umarni su rubuta takardar ajiye aiki da kansu, saboda haka ana cire mutane ko da kuwa an bi ka'idar da za ta hana a cire su a farko.
0: Aski da ya zo gaban goshi, sai dai a cewar Dr. Sa'idu Dukawa, da yake batu ake na demokuraɗiyya, za su koma ga al'ummar da suke wakilta domin yi musu bayani.
2: Za mu ci gaba da tunawa mutane cewar gwamnatin APC ta Bola Ahmed Tinubu ba ta sauraron mutane, ta yi mana laifi, mun kai ƙorafi, ta ƙi sauraron mu, ta ƙi gamsar da mu da hujja. Saboda haka ga zaɓe nan ya tunkaro yana neman ƙuri'arsu, su auna su gani za su iya amince masa su bashi.
0: Dr. Sa'idu Dukawa, wakilin majalisar ƙoli ta neman tabbatar da shari'ar Musulunci a Najeriya. Kamar sauraro a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin 'yan'uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
4: An gaida Abdullahi Tanko Bala da hidimar hada wannan shiri. Yanzu kuma za mu je ga shirinmu na kiwon lafiya.
5: DW Lafiya Jari.
6: Jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shirin da ke duba harkokin kiwon lafiya, kuma a yau za mu duba yadda ake ci gaba da samun ragurar masu fama da cutar kuturta a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya, wanda yanzu sama da shekaru uku ba a samu wanda ya kamu da cutar ba. To ko me ya kawo hakan?
7: Maganar kuturta da sauki, abin da suka sa sauki kuwa da ta bullo ake zuwa asibiti nan da nan a bada magani.
6: Wannan da ma ƙarin dalilan raguwar wannan cuta zai zo muku idan kuka kasance da mu a cikin shirin wanda ni Yusuf Ibrahim Jargaba kuma na shirya zan gabatar.

0: To madalla akwai al'umma da dama da suka yi fama da wannan cuta ta kuturta a jihar Katsina wanda har ta kai ga akwai wata unguwa da an ambaci sunanta to kowa na ganin kamar baki daya unguwar masu fama da cutar kuturtar ne to ko yaya wannan cuta take Dr. Habib Muhammad Ibrahim wararren likita ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Umar Musa Adwa dake Katsina
1: ita cutar kuturta ciwo ne wanda kwayan cuta ne na wata bacteria da ake ce mata Mycobacterium leprae ita wannan Mycobacterium leprae kwayar cuta ce wanda ake ganin ta da madubin likita ba a ganin ta to kuma ana daukar ta ne kamar ta hanyar idan mutum yayi atishawa cikin hanyar malumfashi ana cewa abin droplets idan mutum yayi atishawa ko yayi tari yana furzar da kwayan cutar a ciki idan yana da ita to kuma wanda ke kusa da shi in ya shaka sai shi ma sai ya kamu da wannan cuta ta kuturta da ake
0: Dr. Habibu yayi karin bayani kan irin illar da cutar ta kuturta ke ma al'umma
1: idan aka shake ta wannan cuta za ta shiga cikin jini ta bi jini sai ta je ta lalata laka wani abubuwa da ake ce ma nerves laka su take zuwa ta lalata su a hannu yan yatsu da hannu da fuska da fata da kuma kafafuwa haka yan yatsu kafafuwa idan mutum ya ta lalata wani laka so za ka ga babu sensation misali mutum yana iya kama wuta ba zai ji zafin ta ba yana iya jin rauni ba tare da ya sani ba saboda wannan lakadi take sa mutum ya ji zafi ko ya ji sanyin abu ko ya ji abu ya taba shi so wannan ciwon da suke rashin ciwon jin ciwon sai su ji rauni kaga ciwon yana ruwa yana dagwalgwalewa haka har in ya tsu shi gudun tsirewa suna gutsurewa duk tare da wannan lakar da ke kawo jin zafi ko jin sanyi so sai kaga abubuwan sun yan yatsun sun ji rauni suna rancewa sun kare shiga sun dagulgule duka sai kaga sun gudun tsire haka fata sun da tare da fata za ka ga ta fata mutum ta yi wani kirci kirci haka idan hannuwa da sauran su sun yi jawur da sauran duk abubuwan da suke faruwa haka kuma sai an dade ana cudanya saboda ba ta da karfin cutarwa sosai ba kamar sauran kwayoyin cuta wanda ka shake su za ka kamu da ciwo ita ba ta da karfin illa su za ka ji Hausawa na wata karin magana ba a so ne ma dan kusa ya kwana sai ya shiga 40 da yatsu so ai dadewar da ake yi ne kafin ta bayyana a jikin mutum kafin kuma ya dauke ta da sauran su to shi yasa take ita da wannan ba ta da karfin cutarwa sosai
0: mafi akasarin yanzu masu dauke da wannan cuta ta kuturta da dattawa ne saboda yadda mahukuntan jihar ta Katsina suka tashi tsaye wajen yakar cutar ta hanyar ware wani asibiti na musamman dan kulawa da masu dauke da cutar kuma mafi akasarin masu dauke da ita sun warke kamar yadda wannan dattijan Musa Ado sardaunan sarkin kutaren jihar Katsina ke cewa wanda kuma ya kwashi kusan shekaru 50 yana fama da cutar amma sakamakon matakan da aka dauka ya rabu da ita faufau
2: magana kuturta da sauki abinda suka yi sa sauki kuwa da ta bullo ake zuwa asibiti nan da nan a bada magani bangiji Allah ya amsa Allah ya taimaka ciwo ya yi sauki amma yanzu da wuya ka samu yaro mai ciwon wannan
0: amma da abin yake da kafin a samu magani
2: kai ya baci kafin a samu magani zaka je ka tar da mutum kawai haka ne ya je a dawa ma kawai cikin dangin shi ma bai zuwa dangin shi ma ba san shi sai dai kamar ko uwa dai ma ta fi mata tallafin wanda wannan ciwo sami ko da iya dan kai
0: to wannan magani kyauta ake ba ku shi ko
2: a kyauta ake ba mu kuma amma ga wani mai wanda yake iya da aure wannan ko a ina ne hemi to ka daure ka je kai asibiti kaji
0: yanzu kai baba da ita aka yi ka koko
2: a ba da ita aka yi ni ba amma dai gaskiya ina karami ta sami ni ina ganin dai yanzu shekaruna sun kai 68

0: masu sauraron kuna sauraron shirin lafiya jari wanda ke duba yadda aka samu rabuwar masu fama da cutar kutarta a jihar Katsina dake arewa maso yammacin Najeriya. Mafi akasari masu fama da cutar sun ce ba a haihuwar mutum da ita, abinda ya sa matakan da hukumomi suka dauka suka yi tasiri matuka ganin waɗanda suka samu cutar ba da ita aka haife su ba kuma sun haifa ba tare da cutar ba. Adama Ibrahim na daga cikin waɗanda suka yi fama da cutar kuma ta haihi ƴaƴanta fes lokacin da take dauke da cutar.
1: Gaskiya cutar mu yanzu da sauki, muna jin sauki sosai, muna jin sauki
2: kafin ku halin sauki da cutar take.
1: Da cutar da take cewa iyo ta so maka lahiya lahiya bakin lahiya, wani ka gani jikin ki kuraje ne, wani ka gani wani wuri fari, wani wuri ja, haka nan yake hito mamu da rana daka kuma fitan ba da shi aka aihe mu ba, muna cikin yayi ma ina tana cikin kashi
2: kamar ke dauka shi kika kore shi aka aihe ki.
1: Wallahi ni dai tun ina yarinya nike da shi, tun ina yarinya, amma ina shan magani sai na ji sauki da haka nan haihuwa ta.
2: To yaran da kika haifa suna da ciwon?
1: A'a, mu yara ba su da ciwo, ba mu aihuwa ƴaƴa da wannan ciwo.
2: Yanzu gashi ina ganin yatsan ki yayi baki, haka diya tsinci ki amma ya baki
1: ka gani ba di banni ka gani
2: ya warke,
1: ya warke lahiya lau lahiya lau nan da ka gani wannan yatsu na
2: komai kina yi da hannun.
1: Wallahi da haka na haihuwa ta ma haihuwa ta 9-10 na nan wurin kamfani
2: ya 10 duka ba mu abin
1: babu ba abin kwata kwata. Don ka gantu ma ka ce mamu ka hesu hesu ya'yan mu ba su da shi lahiyayyu ne, kuma Allah ya da ta muke ni lahiyayyu suka dauki ya'yan nan nan kasar suka dauke su
2: suka aure su,
1: wallahi suka dauke su ni ma ya'yan ma yamu yamu na Allah ba su almi ya'yana ba kuma duk suna na sun yi iyalin su jikoki ina da su dan nan Allah ya bada su kuma ga lahiya yanda muke tare.
0: Masana harkokin kiwon lafiya sun tabbatar da raguwar cutar kutirtar saboda matakan da hukumomi suka dauka, kamar yadda Dr. Habib ke cewa
3: yanzu kutirta ta yi karanci saboda advance na immunization, allurar rigakafi da ake yi na ciwon tarin fuka, so duk kusan iri ɗaya ne da isa. Idan aka yi mutum wannan rigakafin ciwon tarin fuka, so shi ma yakan dan samu saukin kamuwa da wannan kutirta, kuma yake an yi magunguna da yawa, ana ta shan magunguna, so wannan yasa ta rage tasirin ta, kusan yanzu ba a ganinta kamar yadda ake ganinta a da. Bi hanyoyin da za a bi domin mutum ya kauce wa ciwon kamuwa da wannan ita kututa shi ne, idan an gama ita to a kiyaye kada a zama ana zawo cuɗanya tare da shi, so shi yasa ake daɗewa da kuma akwai rigakafi, allurar rigakafi da ake yi yadda za a kauce mata. Idan aka yi allurar rigakafin nan na ita waccan bacteria ta wadda kawo tarin fuka, tunda duk kusan family ɗaya to yana kare wanka wancan. Sannan kuma idan ai identify mutumin da ke yaya maza a kawo shi asibiti a fara shi kan magunguna, zara an fara shi kan magani sati biyu za ka ga to kuma ba za a ƙara iya ba zai iya yaɗa cutar ba daga jikin shi. So kaga a gane cutar da wuri, a fara magani da wuri, shi ma zai taimaka wajen kare ta da yaɗuwar ta daga cikin al'umma da sauransu.
0: Gwamnatin jihar Katsina a nata bangaren ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta ci gaba da yaƙi da cutar ta kutirta har sai ta kai ƙarshenta, kamar yadda yanzu ta ɗau hanya. Honorable Musa Adamu Funtuwa shi ne kwamishinan lafiya a jihar.
4: An ba da tallafi na musamman da ɗaukar nauyin clinic ɗin da kuma yi musu dressing da ba su magani sannan da wayar musu kai, to kuma an samu haɗin gwiwa duka da all stakeholders, da kuma an samu goyon bayan yadda su masu cutai da wanda kuma suke submitting ɗin ko gudun wasan sama su ba da haɗin. Amma kusa dalilin wannan ma kusan jihar a wanda aka samu a kan ƙoƙarin da gwamnatin jihar Katsina mu ne muka yi tsari muka yi na gaba a kan irin shirye-shirye da gwamnati ke kan shiga cikin wannan aikin wanda Allah da ya kusa zama tarihi.
0: Musa Adamu Funtuwa, kwamishinan lafiyar jihar Katsina kenan. Kuma masu sauraro, da haka shirin na wannan makon ya kammala, wanda ya duba yadda ake ci gaba da samun raguwar masu cutar kutirta a jihar Katsina. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku na nan sashen Hausa na DW, sunana Yusuf Ibrahim Jirgaba da na shirya na gabatar nake muku, fatan alkhairi.
5: An gaida Yusuf Ibrahim Jargaba. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin wasu daga cikin wasiƙun da kuke aiko mana kan batutuwan da ke ci maku tuwa a ƙwarya.
6: DW wasiƙun masu sauraro.
7: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake nan a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

0: Jama'a lafiya lau.
1: Bangarori biyu ukun da sun sa hannu.
0: Duk sun sa hannu.
1: Babu dai rahotannin hargitsi ko tada hankali duk da kasancewa zaben irinsa na farko da ya kalli takara mai zafi. A tsakanin Atiku Abubakar da Rotimi Amechi da Maha Hayatuddin din. To sai dai kuma bangaren na Amechi ya zargi Atiku da sayan kuru a jihohin kasar daban-daban. Dalar Amurka 400 ne dai. Amechi ya ce tsohon mataimakin shugaban kasar ya kai kowace jiha da nufin neman ƙuri'a a 'yan jam'iyyar. Umar Sha'abu dai ya jagoranci zaben na jihar Kebbi. Kuma ya ce bai ga kuɗi ba a yayin zaben.
2: Ne dai ban ga wani kun da haka rawa ba. Kishin ƙasa, kishin gyara Najeriya shi ya sa mutane suka fito ba tare da an ba su komai ba.
3: In za a tambaye menene zai bambanta yadda ADC ta yi nata taro a jihar Kebbi da ragowar jam'iyyu.
2: To ai kowa ya san cewa yadda ADC ta yi wannan nata taron kirga aka yi ba ana jin 1, 2, 3, 4, 20 ba a jin wannan ADC. Bayan da za a yi kana kirga kiri-kiri jama'a na gani duniya gani kana 1, 2 ka tsallake zuwa 20 kuma a ce an baka amana.
1: Kai amana zuwa gidan kuraye ko kuma kokari na ɓoye laifi kuma zuwa ina ADC ke fatan kaiwa kokari na aiken sako. Daga dukkanin alamu har zai yanzu tana da sauran tafiya bisa burin karɓar mulkin. Ana da tattara sakamakon ne tare da ɓangaren Nafi'u Bala sanar da nasa ɗan takara zaben shugaban ƙasa na shekarar baɗi. Nafi'u Bala dai ya ce domin Bukka Cikune zai tsaya jam'iyyar takara ta shugaban ƙasa a shekarar baɗin. Da Tumani Ibrahim Ahmed dai na zama ajin jam'iyyar na ƙasa da kuma ce suna shirin fuskantar kowane rikici har zuwa ƙarshensa.
4: Babu abin da zai faru da zai ba mu mamaki game da irin take-taken da mutanen gwamnati suke yi domin su kawo matsala a wannan tarayya tamu. Za su iya fito da kowa da suka ga dama. A yanzu dai a Najeriya babu jam'iyyar da ta yi wato zaɓe na fidda gwani kamar yadda aka yi a jam'iyyar mu ta ADC. Taro irin wannan da aka yi mu ne muka fara yi kuma mu ne na ƙarshe da za mu yi wannan. Saboda haka da gaske muke yi duk wani abu da za a je can na wasan yara bai dame mu ba.
1: Abin jira a gani dai yana zama mataki na gaba a cikin gidan ADC ne a ƙoƙarin kaiwa zuwa nasarar karɓe iko cikin gidan APC. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
5: To a jihohin Sokoto da Kebbi kuwa jam'iyyar ADC mai adawa ta tsayar da 'yan takarar da za su fafata da gwamnonin da ke kan mulki. Kuma magoya bayan jam'iyyar sun sha alwashin ƙwace mulki a waɗannan jihohi sakamakon fitattun 'yan takara da suka tsayar. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilinmu Ma'auya Abubakar Sadiq ya aiko mana daga birnin Shehu.
6: Jihohin na Sokoto da Kebbi da ke ƙarƙashin mulkin jam'iyyar APC suna fuskantar adawa mai zafi. Ga misali a jihar Kebbi jam'iyyar ADC da ke adawa ta tsayar da tsohon ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami duk da irin shari'ar da yake fuskanta. To amma kuma irin tarin masoya da magoya bayan da ke ga jam'iyyar 'ya'yan jam'iyyar na cewa ba su da haufi na tumɓuke gwamnatin APC da ke kan madafan iko. Injiniya Abubakar Atiku shine mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar ADC a jihar Kebbi.
7: Tabbas mun ga haske kuma za mu iya kada wannan gwamnati ta mai girma na su ƙaurin gwandu. Dalilin wanda ya sa ni faɗi haka shine in ka duba waton jagoran mu Abubakar Cika Malami da muka aza dan takara a jam'iyyar ADC mutum na ƙwararre wanda yake shi bai gona mai ci yanzu idan ka duba siyasar ma wancan lokaci mai ita aka yi. In ka duba daga harkar ilimi, harkar lahiya, harkar noma an samu koma baya ƙwarai da gaske game da harkar noma. Yanzu ga muna fuskantar layya ina gaya ma babu daraktan da ka iya layya da albashin shi.
6: To sai dai tuni mai magana da yawun gwamnan jihar Kebbi Yahaya Sarki ya mayar da martani yana cewa sun san irin ayyukan da gwamnan ya yi zai yi wuya al'ummar Kebbi su iya juya masa baya.
8: Babu wata barazana ko tsoro da fitowar tsohon minista na shari'a Malami ya kawo muna akan fitowar shi takarar gwamnan jihar Kebbi. Mu muna tinƙaho da irin farin jini da kuma ayyukan da mai girma gwamnan jihar Kebbi ya yi. Sa'annan lokacin zaɓe na nan tafe za a je filin zaɓe a gwada a gani shin jam'iyyar APC za ta yi galaba ko kuma jam'iyyar ADC za ta yi galaba.
6: A can ma makwabciyar jihar Kebbi jihar Sokoto kusan duk al'amarin guda ne domin jagoran jam'iyyar ADC mai adawa sanata Aminu Waziri Tambuwal bayan ya haƙura da tikitin takarar sanatan da yake a kai tare da baiwa wani wuri ya tsaya takarar ya kuma tsayar da mataimakinsa Manir Ɗan Iya a lokacin da yana gwamna a matsayin wanda zai yi takarar gwamna a ADC. Ambasada Yakubu Abubakar shine shugaban matasan ADC a Sokoto ya ce jiki magayi domin kowa ya ga irin halin da al'umma ta fada a hannun APC.
9: Al'amarin jam'iyyar APC bayyane yake ko ina kowa yana gani ba abu ne wanda a ɓoye ba. Halin da suka jefa ƙasa talakawa da kuma tsibishali yunwa da rashin tsaro da wannan dai sun ishi mutum abin misali.
6: To amma sai dai ga Bashir Abubakar wanda mataimaki na musamman ne a kan kafafen sadarwa na zamani ga sanatawa mako ya ce ADC babu wani tsoron da za ta basu domin an taɓa ganin kamun ludayensu a mulki.
10: Suna suka yi jam'iyya ta PDP a shekarun da suka gabata, suka yi mulki a jihar Sokoto shekara 8. Basu gina ko masallacin Juma'a guda ba.
11: Ballantana a ce waɗansu ayyukan ci gaba. Bancin ɗimbin bashin da aka ciyo ma jihar Sokoto.
6: Yayin da ake wannan takaddama, masana kimiyyar siyasa irin su Farfesa Yahaya Tanko Baba na cewa duk da irin masoyan da ke ga jam'iyyun adawa, sai 'yan adawar sun yi da gaske kafin su iya cimma abin da suke bukata. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
5: To ƙarshen jigon rahotannin namu na wannan yammaci kenan. Idan muka nufi makwabciyar Najeriya a shirye-shiryen babbar sallah a birnin Maradi na Jamhuriyar Nijar ɗin fada mai martaba Sarkin Katsinar Maradi ta shirya al'adar hawan ƙaho da aka saba shiryawa kowace shekara a jajibirin ƙarama ko kuma babbar sallah. A yayin wasannin hawan ƙahon dai mazaje ne masu jin ƙarfi a 'yan rimji suke kasadar hawa ƙahon mahaukacin sa inda suke nuna asiri da bajimta. Wakilinmu da ke Maradin Salisu Kaka ya halarci wasan al'adar da aka gudanar a Maritana ga kuma rahoton da ya aiko mana.
12: Kowace shekara tun kakanni da iyaye ranar jajibirin sallah karama ko babba, al'ummar birnin Maradi na haduwa a kofar fadar mai martaba Sultan din Katsinar Maradi domin kallon al'adar hawan ƙaho, inda mazaje masu jin ƙarfi masu kuma takama da asirin gado suke kasadar hawan ƙaho na mahaukacin sa gaban dimbin 'yan kallo da makada masu zafafa musu tsime. Alhaji Salisu yarin Katsina ne ɗaya daga cikin shugabannin tsara al'adar hawan ƙaho.
13: An yi hawan ƙaho lahiya, an kare lahiya. Da ka san shi ita dabba wani abu ce, dabba kala-kala ce. Wannan dabba dama sai da muka tsaya muka tsara muka nemo jajirtatta wadda za ta yi wasa cikin hili, wadda za kowa za a yi ganin wasa ta armashi. To shi yasa ka ga muka kawo wannan sa don saboda a yi wasa cikin lahiya, a kare lahiya, a yi wasa cikin armashi. Kuma alhamdulillah shi sa dama ai wani abu ne wanda ba a tunkara shakana sai da taimako.
12: A bana dai masu hawan ƙahon sun fuskanci turjiya daga mahaukacinsa da ya nuna ba sani ba sabo da ket da wala haula. Aka samu mutum ɗaya da ya samu nasarar hawan ƙahon san. Wasu dai na ganin hawan ƙahon na bana ya yi nasara tunda an samu mutum guda da ya hau. Yayin da wasu ke ganin akwai nakasu. Lawali Zakiru wani ɗan kallo ne ya ce hawan ya yi kyau amma da saki.
14: Hawan ƙaho ya yi kyau, sa ya kasa hawa. Wallahi sun yi bakin yin su sa ne aka samu ɗan hitina wanda kuma gaskiya a gaya masu 'yan rinji su shirya. Bai kamata ba a kawo sa ya gagare su. Wasa ta yi kyau kuma Allah ya sa ba wanda ya ji ciwo amma sa ya kada mutum uku a ta sha bamban da ta ƙarama sallah.
12: An dai yi wasar lafiya kuma an kammala lafiya. A ƙarshen wasar an yanke san inda aka yi wa tanda da naman shi. Shi kuma jinin san a cewar al'ada yana maganin tsotse, inda 'yan kallo suka yi ta tururuwa suna guzurin shi suna kuma shafawa a huska. Ga dai ra'ayoyin wasu 'yan gado da kuma wasu 'yan kallo da suka zo kallon wasar hawan ƙaho ta bana.
15: Hawan ga hawan ƙaho ya yi kyau. Mu haka muke so, da ma an sa aka kawo sa. Wajen hawan ƙaho aka sa an kawo sa na ƙwarai wanda dalle kowa shi aka yi an san abin da aka yi.
16: To ba mu cewa komai, sai dai mu ce Allah ya sa mun yi wasa lahiya mun sauka lahiya. Hawan ƙaho mu gado ne muka yi ga uwayenmu. Wallahi na yi shekara 7 ban yi hawan ƙaho ba. Ai kaga yanda wasa ta yi, kuma kai ɗan jarida ne. Da ni fito daga gidana wallahi tun jiya da dai da gumi na dala 10 bani da nan ne.
12: Hawan ƙaho na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan al'adun gargajiya da ke nuna tarihi, yarumtaka da kuma haɗin kan al'ummar jihar Maradi. Duk da irin nishaɗi da armashin da ke tattare da wannan al'ada, jama'a dai na ci gaba da kira da a ci gaba da ɗaukar matakan kariya domin kauce ma haɗura, tare da tabbatar da cewa wannan gadon na al'ada ya ɗore zuwa ga al'ummomi masu tasowa. Salisu Kaka, DW Hausa, daga birnin Maradi a Jamhuriyar Nijar.
5: To anan kuma manoma a kasar Sudan sun koka kan karuwar farashin man fetur da tsadar taki sakamakon yakin Iran wanda ya tilasta musu wanda wato ka iya rage tilasta musu rage adadin shukar da suke yi a bana. Hakan dai na iya haifar da karancin abinci a kasar ta Sudan da tuni take fama da matsananciyar yunwa. A cikin wannan rahoto da Rejana Munir Yahaya ta hada mana za ku ji irin fargabar da ake dangane da yadda waɗannan matsaloli ka iya ta'azzara yunwa a kasar ta Sudan.
17: Manoma daga yankuna daban-daban na kasar Sudan da kuma ƙwararru a fannin harkar noma ne suka bayyana a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa karuwar farashin man fetur da takin zamani zai ƙara ta'azzara matsalolin da yakin basasar kasar ta haddasa. Sudan dai ƙasa ce da ke fuskantar matsaloli sakamakon rikicin Iran, inda kashi 50% na takin zamani da kasar ke amfani da shi ake shigo da shi daga yankin Gulf. Ministan noma na Sudan, Ismat Qurashi, ya ce yakin ya haddasa mummunar illa a Sudan da ma duniya gaba daya.
18: Lamman ta'ayil lil manatiq bita'at intaj al asmida hatafham tamaman.
17: Ya ce kashi 30 na cinikayyar duniya na wucewa ne ta mashigar Hormuz. Idan ka duba ta wuraren da ake samar da taki, zaka fahimci irin mummunar illar da hakan yayi wa bangaren noma. Ba Sudan kawai ba, har ma duniya baki daya, gaba daya cinikayyar duniya, don haka tabbas akwai mummunan illa. Dama dai Sudan na fuskantar hadarin fadawa cikin yunwa a daidai lokacin da ake ci gaba da samun raguwar tallafi daga hukumomin bada agaji na duniya. Kusan mutane miliyan 19,500 kwatankwacin kashi 40% na yawan al'ummar kasar suna fuskantar matsananciyar yunwa, inda wasu ma ke gab da fadawa fari a cewar rahoton Majalisar Dinkin Duniya. A yanzu haka dai manoma na fuskantar karuwar kudin taki da kashi 67%, sannan da man fetur da kuma man diesel da ake amfani da shi wajen baruwa ya karu da sama da ninki biyu, kamar yanda wani manomi a Sudan, Bashir Ismail, ya shaida mana.
19: Iman hina zaman indina tura abnazgi minna ya hadi binazgi be khartush.
17: Ya ce a da dai muna amfani da ramuka ne mu hada famfuna wajen yin baruwa, amma yanzu muna hada famfuna da injinan baruwa masu amfani da man diesel a kowane kwana biyar. A kwanaki biyar din nan ana bukatar galan hudu kowanne, kudinsa kuma ya kai ₱160,000 na kudin Sudan. Ribar mu gaba daya na tafiya ne a kudin man diesel.
19: Bayan ta fa'idar mabtalla fa'idar kullu abin da shitara bi kubba fi jaz.
17: Daraktan samar da kayayyakin amfanin gona a ma'aikatar noma ta Sudan, Fatima Yusuf, ta shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ma'aikatar ta sa hannu kan yarjejeniya da wani banki don samar da tallafin kuɗi ga manoma don rage tsadar man fetur da diesel da kuma gyara hanyoyin baruwa.
5: Rahoton Rejana Munir Yahaya kenan, wanda ke zama cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi ashirin na wannan lokaci kenan. Sai dai kada ku sha'afa, kamar yadda aka saba muna dakon ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto nan gaba. Yanzu kuma za mu tsinduma fagen shirye-shirye, farawa da shirinmu na tattalin arziki, wato ciniki da masana'antu, kafin shirinmu na siyasa ya biyo baya. Ai sauraro lafiya.
20: DW, ciniki da masana'antu.

0: A Nigeria, yayin da hankula suka karkata ga babban zaben 2027, hukumar zaben kasar INEC na fuskantar kalubale daga wani sashe na al'umma, inda suke nuna damuwa game da shirin hukumar na iya gudanar da zabe na gaskiya da adalci. A baya-bayan nan, majalisar neman tabbatar da shari'ar musulunci a Nigeria ta yi korafi game da shugaban hukumar zaben Nigeria, Professor Josh Amofitan, bisa abin da majalisar ta kira muzanta wani sashe na al'ummar kasa, wanda ta ce ya saba dokokin hukumar zaben da ma dokokin kasa baki daya. Farfesa Bello Ahmed Dungurawa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya ya yi tsokaci kan kundin da ake zargin shugaban hukumar zaben ya rubuta a baya, wanda ya tada wannan dimbarwa.
1: Ya yi rubutu mai yawa, mai tsawo, mai fadi na sama da shafi 80, wanda ya kira shi da suna Legal Brief, wanda wannan rubutun an sa shi a cikin sauran bayanai daban-daban da aka buga a kundin da ke da shafi sama da 200. Wanda duk a ciki zargi ake cewa ana yi wa Kiristocin Najeriya kisan kiyashi da kisan gilla. Sannan a cikin bayanin nan ya ci zarafin Shehu Usmanu Danfodio, inda ya nuna cewa ɗan ta'adda ne, kuma hatta abinda masu garkuwa da mutane da satan mutane da kai farmaki ga al'umman da basu gani ba, waɗanda ake kira bandit. To wai wannan abin da suke yi ci gaba ne da tsarin da Shehu Usman Danfodio ya dauka na ganin ya musuluntar da Najeriya, ya tirsasa duk wani wanda ba musulmi ba ya musulunta. Haka nan abin da ƴan Boko Haram suke yi da sauran kungiyoyi na ta'addanci da masu tada kayan baya, in dai musulmi ne su, to wai shi wannan George Amofitan yana cewa a wannan bayani nasa suna ci gaba ne da abin da kakansu Shehu Usman Danfodio ya dora su akai. To wannan sai muka ga a ƙarƙashin ita hukumar ko majalisar koli ta tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya, sai muka ga cewa wannan cin zarafi ne ga al'ummar musulmi, amma wannan shugaban hukumar zabe ya zama ya yi ma al'ummar nan ta musulmi kazafi da kage, wanda kuma wannan ba gaskiya bane ba inda hakan ya tabbata. Amma bawan Allah nan ya zauna ya rubuta ba kunya, ba tsoro, ba tunanin komai, ya nuna cewa ga abin da ake yi a Najeriya. To wannan shine babban abin da yasa al'ummar musulmi suka ce to da sake wannan mutumi bai cancanci ya jagoranci hukuma muhimmiya ta kasa baki daya wacce za ta tabbatar da tsari na demokradiya dorare ko kuma tawargaza shi ba.
0: To ma Professor, wani sashi na al'ummar Krista a Najeriya na cewa kuna adawa da shugaban hukumar zaben ne a matsayinsa na Krista saboda ba musulmi bane.
1: Babu wani abu da ya dami al'ummar Najeriya su musulmi kenan da cewa an sa shugaban hukumar zabe wanda ba musulmi ba, domin an taba yi amma shayi, amma babu wanda ya taba korafi. Amma shi wannan mutumi bai zama mai adalci ba, bai zama mai gaskiya ba, bai zamanto wanda ya dada Najeriya ba, bai zamanto yana da alamar zai yi gaskiya da rikon amana da adalci a harkar nan da ta shafi zabe ba. Wanda zai zo ya wannan, to ko shakka babu zai iya nuna musulmi a inda suke ba su zabe ba, ko kuma ya kawo hanyoyin tarnaki da zai hana ma zaben gaba daya a inda musulmi ke da rinjaye. Hakanan zai iya hada ƙuri'u na bogi na ƙarya ya ce waɗanda ba musulmi ba su suka kada, domin a ce musulmi ba su ci zabe ba, Krista ya ce a wuraren da suke. Saboda haka waɗannan su ne dalilan da suka sa muke da damuwa game da matsayinsa na shugaban hukumar zabe ta kasa baki da.
0: A waje guda dai, hukumar zaben ta ce tana daukar dukkan matakai da suka dace don gudanar da sahihin zabe a kasa baki daya. Sai dai a cewar Dr. Sa'idu Dukawa, wakila majalisar koli ta neman tabbatar da shari'ar musulunci a Najeriya, ya ce magana ce ta nagarta da aminci da yadda. Matukar akwai shakku akan shugaban hukumar zaben, zargi ba zai gushe ba akan ingancin zaben baki daya.
2: Dokar hukumar zabe da ka'idar ta ita ce shugaban hukumar zabe kaman alkali ne, don haka dan ba ruwanmu ne, ba shi da bangare, ba wanda zai ce ga ba zai ce ga wanda nake so, ga wanda ba na so ba.
3: Ai duniya mai yayi komai fa akwai lokacinsa. Ai duniya mai yayi komai fa.
0: Manazar Tari yana ganin wannan dambarwa a matsayin zakarin gwajin dafi na cikar kamalar siyasar Najeriya. Amma kuma bai kamata shugaba ya nuna karkata ga wani bangare ba, a cewar Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin diplomasiya da siyasar duniya kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna.
4: Muddin ya kasance shugaba da yake ana buƙatar ya zamanto dan ba ruwanmu, ya zamanto kowa nashi ne, ya kasance ya fito fili ya nuna kyama ma wasu, kuma har ya kai ga yayi rubutu wanda kusan za a ce waɗannan rubutun da suka yi shine ya ƙara haifar da wasu daga cikin fitintunun da ake ciki na ƙarya da aka shirya na cewa ana ma kristoci kisan kiyashi a sakamakon matsalar tsaro da take addabar wasu yankuna na arewacin Najeriya.
0: A cewar hukumar zaben dai tana ɗaukar duk wani ƙorafi ko suka da zuciya ɗaya, amma ba za ta yadda kawai da hankalinta da gaban ta sanya a gaba na gudanar sahihin zaɓe ba. Dokar ƙasa dai ta bai shugaban Najeriya damar naɗa shugaban hukumar zaɓe, amma cewar Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin diflomasiya da siyasar duniya, tun farko ya kamata shugaban ƙasa ya yi wa tafkar hanci.
4: Tun ran da aka fahimci waɗannan abubuwa, lokacin da wannan falasa ta fito, jama'a suka yanke ƙauna akan adalci ko kuma yin daidai, musamman waɗanda suka fito daga arewacin ƙasar nan, musamman ko mabiya addinin Musulunci, ko da mutum Kirista ne, inda yana son adalci to yana jin ba mai son Allah, ba mai kishin al'umma da zai yarda da goyon bayan wannan al'amari, babu a halin yanzu.
0: Idan wannan bai tafi a haka saboda ƙurewar lokaci na tunkarowar zaɓe, ko menene matsayin majalisar neman tabbatar da shari'ar Musulunci akan hakan?
1: Idan wannan abu ya tafi a haka, shi wannan shugaba na hukumar INEC, wato Professor Amofitan, idan ba a cire shi ba, kuma ba a ce janye ko ya sauke aikin da kansa ba, to al'ummar musulmi dai ba ta da tabbaci, ba ta da aminci na cewa za a yi adalci a cikin zaben da za a yi. Ni ko ina zaton gwamnatin dai da take da shugabanni masu tunani da sanin ya kamata, ba za ta so a ce al'ummar ƙasa ba su da aminci game da tsarin zaɓen da za a yi wanda zai sa a tabbatar da wane ya ci zaɓe ko wane ya faɗi ba. Saboda haka aikin mu shine za mu ci gaba da gawa al'umma, za mu ci gaba da kuma kira, za ko mu ci gaba da nannaga wannan matsayi da muka ɗauka.
0: Tama Farfesa Dungurawa, watakila wani zai ce a yanzu an wuce matsayin da za a yi gyara, saboda an riga an tantance shi bisa dukkan matakan da suka dace na cancanta kafin naɗa shi. Hasali ma kuma bisa tsarin dokar INEC, shugaban ƙasa bai da ikon sauke shi sai an gabatar wa majalisa.
1: Mu a wurinmu wannan shafa labari shuni ne, ba kuma gaskiya ba ne, saboda a Najeriya kamar yadda yake a sauran ƙasashen duniya, duk wanda ya cancanci a cire shi daga mukami ana cire shi, wanda ma bai cancanta ba akan cire shi idan an ga akwai wata maslaha. Maslahan nan ko ta shi shugaban ƙasa a karan kansa, ko kuma ta wani wanda yake ta cewa akan shugaban ƙasan, duk ana yin wannan. Misali, mutane nawa ne aka ce su rubuta takardar ajiye aiki, saboda kila ba zai yi a ce an kore su ba bisa ka'ida ta tsarin mulkin Najeriya ko kuma dokar da ta kafa wannan hukuma din. An bi ka'idoji wajen tabbatar da su, ba za a iya cewa a cire su ba ta hanyar dakatar da su. To amma ana ba su umarni su rubuta takardar ajiye aiki da kansu. Saboda haka ana cire mutane ko da kuwa an bi ka'idar da za ta hana a cire su a farko.
0: Aski da ya zo gaban goshi, sai dai a cewar Dr. Sa'idu Dukawa, da yake batu ake na demokradiyya, za su koma ga al'ummar da suke wakilta domin yi musu bayani.
2: Za mu ci gaba da tunawa mutane cewar gwamnatin APC ta Bola Ahmed Tinubu ba ta sauraron mutane, ta yi mana laifi, mun kai ƙorafi, ta ƙi sauraronmu, ta ƙi gamsar da mu da hujja. Saboda haka ga zaɓe nan ya tunkaro yana neman ƙuri'arsu, su auna su gani za su iya amince masa su bashi.
0: Dr. Sa'idu Dukawa, wakili a majalisar ƙoli ta neman tabbatar da shari'ar Musulunci a Najeriya. Kamar sauraro a nan za mu dakata sai a shiri na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ‘yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tankwabala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.